E seita la bambola, no? Das dipati vebravo, e seita na italiano. Ora kuma mita wak e reportage nang, mita wak nang storia nang, anto mita bisa wow, nang takasi mani e Vasco nang, pues e Vasco nang tam e a bringa, ku diferente país, ku Francia, ku misa unda, Inglaterra, tura mi bringa ku e Vasco nang, to des nang ta hopi, nang mita bisa nang sangar ta hopi bruha, wat betreft, ting bopo bisa hende nang kwa keda, ting kwa trahan yui nang, des asenada, bide ta strayo. Ok, lega nos sigi, mas ora nos tabin ku mas canción nang na italiano, ku mita haya hopi bonita. Ok, sa kita César, mi plegaria.